0: Nikosu. Aja, de don ni jim sto. Rama si be na me za, jan de yu ne lam za xin ge shi. Jing zhi da ka ba zha yao shi, ke ge xin ge ma shi. Nga na le me ne, tu be guo xin ma da. Chesu, rangye nga ge xia yue.
1: Aja, rangye nga zo yao shira qi yi. Che za ne zu di, sam kwa zu da ne rana mu do xia ya mi du.
0: Aji, rahi na, nga zim xia kar do, le kar yu ne kar du xio da, nye rogu che du na dian dian qi ge shi.
1: Ongo, aja, rangye su ji lima la a. Nga bu ho xia. Bu ho xia e.
2: Li ban, ge ge man da.
3: Ai yo.
1: A zha.
2: Nga mi qing bu tin zhe ju ne, rang ge tuo mo xiong wei. Cao li, liu sa da tui jin li men ba, rang ge nga bian zu nie yu er wei, ya luo xi. Yo, wo ta he le bi ji guo le. Li ban, yu ge de xue da, de xue da, rang ge a ji li su. Ke qian mo zhong a.
3: 계체무죠. 가봐도죠. 리반. 가봐도죠.
2: 랑게 아제 수치라다도와. 지고 살베리.
3: 예, 어디 계체무도와. 어, 살레.
2: 체능아 로드인다. 랑게 리반로
1: 향치 야고실럽시. 너니 권다지 겨윈데
3: 켄토무소. 니 쇼가시비. 교스쿠. 겸도와.
1: 낭다미 두제.

0: Nena, jima tsuwa kip tak ju geya yorri. Da tiro gyurje, nema onyu xe nye dezu. Tanda yao khuze cha mendo. Da tsuwa kibu xe geya xe yorri. Masi, anzu nangmudige, chikir chinje, kip xa je de gyurri. Rang zhondu menduge, rang ge nal dungnyang je de nyenbe.
1: Samlo ko ne xe na higi, misu yine dungnyang deyo mahri. Yine nga po kyo xunza, kashi kip gyurje, Soso laksan nanda chingi gime de yuksyane, soso kibu chika chini yung a yung.
0: Di la kiribe. Soso pama chung chungi yuksyabi yin. Di la kyu yub sikribe a. Hm, wang di ya la kyu mayab sa. Sishu mayab buguri.
1: Wana nganzu nang sangma kibu yoyagi tipsi jibu ni chu yomar be.
0: Si ngam gongchu niga ngamu yomari. Rangi ama samsi chingmintu. Nye rang garo jik chung mayon sikme. Rang garo jingne jikri. Zo di. Garo damyang nongho xia. Pomodi, nganzun nama luguru be. Rangda canpu duwe. Kongzun nang khenri jire, nganzun nang khenri jire. Nyumdo yongyang yo ma ri.
1: Amla, nga yingwa al kabiyu. Masi nye santri. Mora mi yao chio ri, kiran cao gi ri. Che zang xie xima na nyung ma ri.
0: Nye mora nganzun nang nama yibu ke ling me. Cao gi ma ge, nga da zho yo ma ri. Cao di nye ke ling ma ri.
1: Nye kiran la ki mdo. Kiran piyo nama su su zho ri. Tangan lo zhugi.
0: Yuxi, nye rang xiao, xe cha sung li zhu zhu qi, zhu zhu qi.
1: Amla, kirang ge ma hong cao yi ngor de je, nga cha ro xin nanda.
0: Rang yi neng, su su rang gu ma tuan ba, tong to di zhu qi yong. Nye rang zhu peng zhi qiao zhe.
1: Si amla, tada nga ping jie duya me, kirang ge nga ngun do si zhe ro na.
0: Nye rang to tibbe ma tse, tong to rang ngur jia u zhbe. Rang nyu xi. Rang nye sui bai kala dike san du min du na. Ngai rang liya xie bji xun du min du.
1: Amla, a tato to sao yu.
2: Ah, zi. Nam xio gai ne khar zi ye bu yo re.
0: Rang xie mo.
3: Qian zi da, qi zi da a bi. Qian zi da, qi zi da a bi.
1: Se, pakshi marzu di sharo na.
2: Yenghua suku sozo yubi da. Rang samdo da. Bugu da aji zhi zhe, qir duk de nye be. Da lu shu. Ama katsab xe be ma do. Sem na la. Rang mo do yo ma shi.
1: Toshi na pa la.
2: Rang bo la, suku ya wu do. Sen yi nye, xiang gang jing qi, na le, ran ge ro bu qi le.
1: Bo la gu su gen zhe du.
2: Xie zui di yan min du.
0: Kar qi yue, xie cha sun gyu. Gyu gyu gyu, tong dang kong zhi leng ge. Ya ya ya, ran wu le zhu nian bie a.
2: Zhuo zhi ju.
4: Ja,
0: Nikos ge. Yinghua, sim zhe ma xi a. Zhou xia, dian dian de de luo yong gu zhi. Zhang han zhe ma xi a. Ji xian ne, na le ge shi tuan jie yao mo tou yin zhu.
4: A jia, nga sim dang ma ri, nga nang da mi du. Zhou xia, ge bi wo ne lue ge yao ma ri.
1: Kesuke! Zi, kisha, ngay mo gubje kharchaka!
0: Di guya yoribe!
1: Puina, pomina!
0: Bupuri xia, nye nal gibe shuwa, changbu bupuri!
1: Da nga babu chawri, kato kesu, yamu ka zudu!
4: Rangi nga, kandze dos kish chishin mduwe?

ngoje teda ki kuyu la chowa shinu gibe he. Kede tezo, wensam ki kuyu shi ta ka che ce, teda gamne na bor kyo yu shi. Wanya tere kuyo gabo chebe, len shir yu la, ta don kyakwa gyal jing, pak zo mi shu rove, chak do yu. Chalu me do ki ngoje teda tsanga shi jing ngane, choron ta chungwe ngoni kanto yu su chungne. Kangrin deb ki chang shu shur ki chak do ta, mar do ki ceso, 공부 시도 교류 없이

dola riwe changgyu ki manup toglam ni longki zholam shi kengwa yudu jo gugyu chu rimgyur chi. Longki sebe genki chubi saib tera nga zu yadan sikiyu. Yadan kyuzo ki gyagyuan la jil ngonyom chujima chi ni ca chigiyu tini tonggunbe chudo ki zay chung shi shi. Zeba yuze ni rengzhong kham ki gyungzhe ta tuyu ki tab lebar tenne chung shi. Sa tine ngan zu na wu ciu migam nguan ki nabu tongtu. Tine tuyu cham shaba ta chilo cheba tabu na wa shi tere.

dawa gubara. Zhongguay changjiao ki kangjia ki xingkama. Changbi zhiwo, tadong chuzi tuyo la zhaqchewe kandwa ti rang tonggui yun.

0: kera khaso se aji shep chishu ni sangu shia to du sine nge yama na mali nga su dike kya lingi isu yume ki ta shu yubri
1: yuje ba nga da ranga ama lo chub cha du su yuobi ri kya pshay kemye yuari yine nge nige tenso na wadag me kan yin sina ru na sime ba don chabu kye waya bintu nye si ju di na punta ji ju ya yu di mo ra na mali yadi yi ji mo ra na mali yi di mi le gen kim sa xie su wai
0: ma gen di kwa xie mo go Nesim nesim mo do bo do. Ama na ma lin zi ma chi. Nesim na to do do ji de sha. Ki ra ga se se la bu xie bu yu.

0: Gela, toh skuna ta, gela, gela.
1: Yang ngali ayu ta.
2: Ta ga doish. Nyo choy lei, yang han shang yun be.
1: Rang ge babay ngak ge danchu.
2: Nye babay ge danchu si e.
1: Mo la ge ngak ge ab chi ge yu zang, tundu ngak cosplay ge zhi. Ta rang ge babay gui zhi kanchi che ma che zhi.
2: Rang nyun shi, ngak gong se de be shu go, rang de de zi ma che.
1: Kese rang ge babay ngak dong ka la nye je ge ba ta ga. Tari ngā lēgā yōngbī, kandē tō, ngā nyōng sāngi kēchī shūg mīng rā chūy chēv rī, rāng bābē ngā ngō sūtō sū chēv chīg rī.
3: Tīgē ngā ngā ngā chū chīndā sōng zā tā ngā mā gō.
2: Kēn chō yā ngā ngā mā gō ā, ngā kībū mō chū nā, ngā bābē kībū yōng mā rī.
3: Chī zōng sēn bē ā chā khun zō, ngā tā nyōng chō lē yā yōngbī, tā ngā chū lē rā chā rītā, yā ngā chū shō khā zēm dīgā zō mē yā yō rī, kī bī ās.
2: Shō khā zēm sēn kār sō rē.
3: Lego lego du nang xiao ka zhe me suo ji, nga zu kang bu zuo ning zhe me dige, bu zi bu da jin dan ka bu yo ji, guan zu sam rang ba bian ying bu da.
2: Xing cha bu den zhe, di le ma qiu.
1: Wei, ka ju ye zhan.
2: Di nian nang gong si yin, chuan ban qiu zhe dou zui sheng de ge ri.
1: Di nian nang ge gong si yin.
2: Ke nian nang gong si yin xi.
3: Yu la pie si, de da.
4: Ge xie ya ji yu. Zu bi ye ge hao du. Hao du a, ta ren bu ne ku ge yi. 我是很多的, 在中文里不是什么情况?
1: 爸爸, 我老有米, 来卡里有那个规矩去说。
2: 爸爸, 困你公司哪里请给我们去了?
4: 但是咱们送的, 敌人来个叫我买的呗。

Jamba, lo di ge ra chi la ka le ni se shi ki. Ga hu da du ka chu ne ri, ge chi ka xie du ne, nga zhe zhe xie ga shu, sem na nya de gu ma ri. Tiwe a ma du ge ma so.

small in je kung kham sang na bolin je chhe ngar gyu she nam she ngon de le chen sen se na ore to jena shu yin ke zha rang zhong ke san ne kha la che shi min zha wei cha ba m kang pho bi ba thang te nang ne nying che sha lu ju ta si ji lu ju na chu shi ju je la pho shu che dam chong yi ba ma se ma wo nying sum ri rang zhong ke san ne kha la ngar xin che ju pho ju rin du te jin be sa bo to ze lem ju kha ji li ya kang so ta cha ba ti bla wei pa ru song nang kien ke to bo kha lo che jim ju den ja tia la to na nang gu Motune mao nin ji ring ki nam shi pe jo gor ne shu bin na to go rang zhong ne ning ji tang na chu xi ji nu ju tang cheng ju la cha ba m kang chung

0: Pagri. Sarasan tu spiir tawa pugu di mii inda chigri.
1: Chima tu
0: taan tu maa ri kiyaan sita mii shiigin yu pugu kanga haku ri.
1: No wala.
0: Kiyaan ta, chi lu nang tayo mara, kiyaan taya da mii inda sumi yungu ri.
1: Desi.
0: Tutu zamba pigiya ku tangu wa maa rwa.
1: Desi.
0: Madaan ku tu zamba kiraan ka parche dhamas nui palin chigri wa ta mii ka palin da chigri wa. Mii ka sarandi parche da chigri ri.
1: Desi.
0: Len yun tu pigiya nyepu wa maa ri. Ta mii ka shiigin pigiya nyepu wa. Ta di maa nyepa uzu ikib cha ta tu zamba a mii ri di shuk shib chigi wa rwa. Ante dwe zamba, mii rui di rinru zhuwa ri.
1: Lese.
0: No.
1: Ante tsensi di
0: tsensi parukta, di shivu paru yungu ri.
1: Lese, olo gila lese.
0: No.
1: Ta gila, yang tirin kesi, mekshi gyam mego ba shakchu chiya jo ri songdo.
0: Lari, lari.
1: Ta ini gila shakchu chiya chena, wune yagu yuna, yamun deya loo ki tsensi tsegaar jinte ke yuna.
0: Yo ri.
1: Lese.
0: Ta shakchu yu rik dhamin da kaya khasya yo ri.
1: Lese.
0: Mii ki tanda mik din naku shorba.
1: Lese.
0: Ta naku lupaya mishi. Tsushita naku tome mo shi, unay ranga jala di tangsa yungo yub shio re. Gyagayi kiyo mo jao mo sikro ba, dinga ala shakcho chigo re. Dinga ala shakcho chigo che, kirangi angra di chay kiyo che, ani di ma dhubru tangche, da mek shita piga shaabu da chigo re. Da di shakcho nandu yinji minji, daga ranga shakcho shine amche za teche chugo ka chay kiyo re. Kirangi kandis pao do, dhamdu kandis dhago do. Da kese kirangi di chay shi ma dana, da tublu di kima pahagu yun di dangam yana madanya yori. Mekshi bina angra, tongra, jiksin di gege gubge kimya yina di dangam ari. Madan gu tui shakchuji karwayasana tesan ming nalo li yanchik luya shori. Nato laklinga mingde da jibhe tori inji kega aise yao suwori. Aise yao su zamba da kui mingzi gejiga mingzi suwora. Dinsha dinda shego chobuchi. Kiraan ka tseshi tabi na angra, tongra, jikre, gekire, gubgire di mii nalo lukre.
1: Lese.
0: Nda cheche rik mungu shakcho shaya yore.
1: Lese.
0: Sadi kare cheo re, kende re, nga di chingin, pi chingin saya mindu. Kare san amji dago dunga.
1: Lese.
0: An wanti amji kiraan mii kare lugu do wadi shakcho di chigo re.
1: Lese.
0: Sadi tseshi kare san lo chobkia yonu masi jirtaane menga kende shine chini uma re. Chi chogoy ma re.
1: Lese.
0: Dibu do bugu mii ri di loyan chogo dunga.
1: Dina ne tundopa gundo chukri.
0: Gundo chukri. Kiraan shakshu chesan na tundo angda pa na yaa mingshi shi kibwa kikirwa.
1: Lese.
0: Na chesan lo ju yungo chuchu nda la shakshu di jen na ngyo ma re.
1: Lese, lese, gila ta jen na. An gila shakshu di kisi che chaybe je liya ya gundi tsoa liya sib sib che kwa ya kachi kye yun na.
0: Dang aran su pyo li chasha na nima sabarwa.
1: No.
0: Shakshu di tanda da lesar da pyo kabayi ne tsende chenye chi tanda mikse kwa tanda zu tu yo ma ri. Da gyana che che yinbi yina kiraan shakchu che tsatsa de lamsa ya lo nang kimindu. Ala nyungsho le nima dunjik tashi miga shu je ala amji za yangya yangya da urwa di kinde chung yu me. Andi na mingme lu urwa. Kese pyo li ya lo pyo suna yinji minji da nigo mikse ti shakchu saani. Kese kya da shamu cho je duks timna ki ya. Inde ma na na kiraan piga susu da bakwa di machi suyo sa urwa. Di ya gu cha suyo mo tu na. Ani dinga al manji leo suma nyok tsa wachi gri.
1: Le le se, lo lo gila, tajay na le se gila. Ta gila yang, tirin ke se buku kaji ngudu po nyen di duwa.
0: Lari, lari.
1: Ngudu po je, ta mi sabra lang yang sun teta, degi ne zui du. Ta dinje gang liya yang gila men ju reji, kende che wu wina.
0: Ta de, inda re, ta buku kaji lakwa tu putu po mo che na, dikse, pu dikse ma nga soshido, lo nga chu dun ge din de la. Gungu kia mayab che, lo saa saa na chiiga suu shaan, mii sabra shubzi langgari, kiraan tando suya da ngudu po. Da diya chay di yina, inji minji yu daga ranga mingme loo nanggari. Nibu kharaya sato na, da bugu chinchu yu da chiluwa dinda nime gil mangzi ti nanggari waa dili. Chene le, da ngudu po nye bugu diga ti nandu yakshu chu na, kimdaga shamu chu yo na, nime si chu yorwa, tega mil mo gyab che. Nibu kharaya sato, nigu wang mingsi yorwa, dinda si kim nana yakwa ri. Ba diya, menchu chende si ma namba, mingme ngarangzi gaga kim jisu. Su sa shirwa. Di lu na lamsan chagri.
1: Sasa.
0: Da chenne di gyu rungu lu suna. Ani yaa ko diyo ri. Shantoa ki da buguwa.
1: Mi lu
0: nyo yaa ki. Naza mangu nagri. Chaisan di nago tu ni inji minji amji rang. Mi rang amji za peche ming me lu na di kachim rishya.
1: Shuu zang. Da tirin kesa chawaya ganda. Diba yaa chilo ki menga kasa khali yaa ming me mangu chi zon yaa duwa.
0: Lari lari.
1: Da dinja yaa kanju munju nyua yo ma di rwa.
0: Ming me sa da kanju munju jie lu na yo ma ri. Kimza khari sa du na. Ming me mangu chi diri khasu re. Naza rang di khasu re nyanga jaya da dinde.
1: Lari.
0: Kaji khari sa da disu ming me yo rwa da. Tanda gyagayi gyabu yana rungun le yesi rwa.
1: Lari.
0: Yogal mi sube mi ju sa shi yo rwa.
1: Lari.
0: Tanga rasu dinde lagi ming me yana di suba gyurin zi lu ntigri.
1: Lari.
0: Dima do bencha shana.

0: gyankwa khachin le nang duwa nga meng ga chi ming me phem bu shi bu chu ra di nyue je lu da sung duwa ende che che lhakwa du mi gen be ming me bu wo lu ya sung de je na yo ma re
1: le se ke la le se lo de je na ke la ta chen ne ke la bu chun ju du gyung ge so ye na lo ya mi li ya dak ji s ne mi du song gyu pro ji ken chen ne ya go na
0: ta ende se bu chun ju dan de la pro chung a go su m ne che che ta be zhen de na le zu je da cho dem ta gu ni be pa zu la ni sun de yo de le bu gu tun gu yo su ma re
1: le se
0: de ende zan ba nam bu le pe sun da rang ju de ge cha su na la do kha ba ta zhe na mo go chun de ge mi du de zhe cha su na rang ju le du du a rang ju chu de rang ju chi ge chu go ge zu go chi ru a bu bu da kha ba nga na bu gu ju go ma mi ke ne chik ten ta jim chir de a ro a o
1: ke sta na ya
0: si na ne gon da la kwa du de bi ne kha ba ne ya dang ji ge yu ng ru
1: le se
0: dī mīl shūgū nīgū duwa. Chāsā dā gyūntū būgū chīlō lō kacā māngmā chī nāgū rī. Sēyā chāna tāndā gyāgā lō yāngguā mū yū lō sī rī. Dī chūzū nī rī. Dā chāna chūzū nī sī chā tāndā ngārā nī nāng sī chā tū shūyā yō mā rī. Shū tū mā rwa chūzū. Kyūzū chāgā chīlō lō. Pāqbā tū nyā tīnsā kīmdā lō khārsō yō sī nā kēsī gōrata ndā chā chā kē yō nā chadru bolu shorwa, di kimdaada bugu paazu di sikyo nas. Di khasami paade, gyangla dea, chili dea shawurwa, di pendo shivuwa re. Rangzhu chidu zambada gare, re ma jaje ma chibche, ya zhongza che chi.
2: Namgyu nga zu lobro naba zu gyundenga sowa nangla, bedev si du inari, rangzhu chi nan du inari, cendengi shudanji shugwa badini, hajanga kechimbuchi inbe, nye shamla lobro naba zola, genyongla kyabye darshinbe, sumchebajik shibe, shūdān tī tsāma sēshē shū chōgā jī. Khōngsē shūbē shūdān tī mēngshī nī ngōi lā sū tsāma zhōng zhōng chē shū gō bā tāng. Tīnē sūm chē bā jīg shū yā gā sūm tī gā kagā rē shū nā tāng gō mī nē tē pā zā lā lō chē zī kāng sū gō nē chōg zē pā zā lā lō mūr zūm jīg. Tīnē ngān zū nyū gu sīm dū zū gu zē tāng nyū gu pā zā lā lā chōng kāng gō bā. Lobro nambar so, khongse zheshe shubhe shugdaan di yundenga tsowa nangla pechwa dhaya manyim naro nang.
1: Da gila tuyo, bugu yuki da mili ya da nukyo mekyo tangda yingyo jide cha shabi na chilo ya chidu zima gila, da ya disungi da nyego mekshin de bugu dana ya hui na yam na madab che chilo chini ya hui na.
0: Bugu che che tangda kira nyal suya ki tangda disyo ra ngudu gu dinde ki sabra la me na da shamu rangyo na. Shamu rangyo je da sed nime sed gagarwa. Bima do bugu mekshin na gu gyungyo ma re. Sido ten sa ka ji uyungon bu gag yu ji ji gag fang langwa sirwa. Da sige dele unay ran shi gu de nubu de yume da ngantu shing marwa. Ante le soso ranga jian duk si je chi na kar chi na ya gwar da nga ra diyan di kanchu munchu ma kyo na ya giri.
1: Nese gila, nese gila ta jina. Da gila le zengi pali ya da ngantu gongzhu bu huanzo ya mi gi da niya chu hasi ju yusun ki gila ki jalen chi na rwa na.
0: Losu, losu, losu.
3: Ming na na luye mikshi di jab du yisab kanda cha guwa.
0: Da handa pyu sunya di Da gyundu thong maang shu chiri. Da handa mii naa loo yaag meek shee dee rik haa shee yoo ri. Gyagay gimna yin shee yan jee sikirwa. Da bogo loo chin chee tanda bolo geep duu inee ri. Yaan chi loo chudu dabdu mee duu zanba dromi iwe meek shee mee kiba meek shee loo yaa shtunga. Da dee rik haa yoo rin sikirwa na chaku daa nyan bus kaa nii yoo ri. Di loo yaa dee. Da dine yaa sundoo chee kaa rin sikirwa na loo chee le timo chee le jima u yaan jee. Nyan paa sikirwa. A yoo paa sikirwa dawa ri zi zhou pao si rwa, di nai ri pao da, nima ri ri, tari lu gongda yu xiang zhe ri. A di yin di zanba, da di zang zha sibso xiuji ma qin, haq pa du lo ban ya da, dawa ban ya da sibso ma qin, xio ga ya lu gongda ma dun di zanba, chu di zang ma qin na lu ri. Di na nai kongzo mek xie di nyu di lab yu ki ri, zugu sima rin gu me ya ba, la ga zhu go ya. An lu di zanba, mi ya, kya guwa, di nri mungu yo ri. Gongda ma dun ca su ni, yin ji min ji, tengi nye shubya nangshi ki diwa rwa mi sui mik ju sada rungun la ye di inji minji loo re karasa nima nyinga piki kaan la gup je dewa rwa mik ju nago de da dokto xa na mik ju nago de u dama do yo so 지루아 어디 학바도 안 저 별이나 디 규중구시라 로는 미치 간나 삼라 착서스라비 게임구리 다제 데르바 다디 약쇠 쇼는 안저 엄지원의 시안은 투투르마시 몰루스고리 보고 가지다 딜룹다 미 마르캬 체르 쳬마주 등경하나서 요아 미르 쳬마주 수고 컴멘다 마춘에 있는 시다 마르캬 차순 인지 민지 년가자 미미루리
1: 레스
0: 안디 약쇠 쇼는 다 규중구루교 말이 그냥 보고 나즈지기어리 미치 나고데 초 본부 찬여셔리 연주이자 모사 데 디 차고데 인지 민지 루리 몰론디 되야닌 거 알아 근데 엄지 직제 키란 로고선 차고데 로제 야 본부 찬 것도 마 두슬레블레제 제 마디 권도 수리 원더 세상 데 직 담면다 튼제데 가소레
1: 나갔다
0: 나 추시 담면다 루나야 된 떤닝 좀 여야로 근데 로도와
1: 근데
0: 녀대나네 다 레스레스 투투르는데 마도 큰 루교 말이 이나 제규 가리나 싱 말와 담에 콘주 레가 쳐도 루고네 가지도 와 엔좀 답시 요마라 이마도 다 약수 쳐는 뜻이라 루교 말이
1: 레세 그냥 다 챘나
4: 그린게 레젠 딜라야 로위 우글럼 쳇샹 동웨이 린종 로부 예연기 상라 댁바 셰바디 로규인다

창아라 체라 미바나베 초딩네 천잠 댐베 차구이 추류 차도에 파라 세 고래 토기 초공 참만네 초딩기 샤세 소자 준슈기 제시 통토 테니 추도시 소자 테라 릭니동 하자미 유진 초딩토 메로 통조로 날 하자 초대 제휴 Chudu la rizhige yuba tha, nyu wara, xi zam tha, ma wara, dongcha zam simgi yu. Tini konzor yuebi, gui sung ni dian ki chunja kachin si shi. Konzor, chulab tha duy ne kansa ra gyug jing, rizhige changme to, cerma jian ki chabung chicha dian yu. Chabung changme nang tu, tukju dian bi, tuku zhe yu. Ngui, Sokja tere rindu, chabung tie kachye ne wangbu tuxie dienbe tuju dogu yu. Chudu ni, lekzhub hachang chung we ngaba xinshi. Zhegui mebe ngaba tida ki rang ki jam tu chukor suyo ne ngungu kor tu jugu yu jing. Ngungu guyu kor tu kyurmi tu dogu yu. Kozu rikre nang ne dang we cerdien chabung tie, Sokja tie gyazu nang ne Mungu tsewe junze cheshwe ki xiazen soja xido gyurutoba chungye. Chudu ki tuyuda namba guntu chungye chejing konzu ni gyazwe nangi zela dogwar gawwe mungu xishi. Domla, gangba geta. Tuksu chachihye. Domsu riki soja tida se kule toa tabara longu tongjuru shilhazam chode cheye. Tieni Dongzhi. Dong Changmani, Sunshu Chewe Ngabashishi. Kwanzu Suyi Mijila, Chejunya Minja. Minghe Chara Koro Yongla, Rik Chinga Zangyue. Kwanzu Tujuni, Tuzu Kokdong Tijieni, Nguyengu yi lupu nang dangji lupu chiba ta suegi yu. Tuju nang tu juje zep yuebe, Nguyengu yi lupu nang ki tsuju che tu ju tu yi yu. Te domgi suze jung chewe Nguyengu song tu la chung yu. Te ya, Austroli ye chergui na zay nang, domgi suze chung yu be, teni zheng zhung kam chime nang ki xianba jang shui ki che su gyur tu la chung yu. Dom Shiki, Tuju Tsunjara Jujuro, Hajan Kebhiyo. Teni, Dom Kungju Shibashi. Khonzo Subway Rinzela, Haomi Dunzamle Mebe, Chiryu Chikden Nangki, Shemba Yami Chishi. Khonzo Ngose Tuebe Nesu Kamne Dutu Giyo. Khonzo Mikshi, Hajan Lila, Lobjong Chibata, Nedun Takju Donwara Kebhiyo. 마세 두준이가 최초에서 돈 두기 해.

0: pas gyong se lebe ni. Khar shep chato. Sheng lin sokwe mingyo ni zuur debi na lojik nang cui lo. Tuenke chi yag lenge nyung chung ma shi sgi.
1: Dide yindi.
0: Tanto nye tuenke chi yag kaya ki sgi.
1: Ole. Chen na mong sheng. Ngan sani rang zun so to.
0: Yunru. Yunru.
2: Lao.
0: Sen yin azu rang chui shide, chui tu chi gri. Ozi, di rang ge qin du yi bei liang ma ri bei. Ma ji qi har du.
2: Tanda qiang qian re gi ri ba, qiang qian ra sun, en nga ga bi yuan ba. Ba la. Li bing an zu nal kala sa ga yuan ni ma ri bei.
0: Yu ma ri. Li bing ge rang le xian bu chung e. Teng yi nga ga ba li chu. Ji ge zhong la ge, kong zhong lam sa li gong lu shi le za.
2: 同我先住几天路年下，别急，团团好些。他老不出去，实际去了，马上连连连个过去歇歇的。喂，让的，看那什么没？什么？看那你去。你
0: 那边路年下是哪边？

0: kirani machine su so khache do yo ma rbo
1: yakudo nyamjini nin jejini gozo gu